0: Inyanga bese uba mnandi ke nawe ebese uya webagrand bese ubuka ke nawe weekend elandelayo ukuthi I know iweekend le elandelayo ayi bafethu ngeke bafethu okunye la siyacela ke bale bomsakazi ukhozi mangabe nishaya ivoice note nishaya ivoice note ningabe bathi kakhulu lithi nje voice note mhlawumbe kungaphili ngishiseke noma ngaphili ngishi minute yamashanje ivoice note wanya mhlawumbe ke manje noma kube yiminute elilodwa ke umagcina ke kufike kodwa nje empeleni ulinye wanya bafethu ingabe sabayinde kakhulu uhlala nje exactly lapha na ke odabeni uyayizwa lento le uma wenze njalo bakwethu ake mamnani kakhulu ngendlela emangalisayo umsakazi ukhozi FM ukhozi oluma phiko phiko na kanjani sokuthi make spinde futhi silunguze ngapha eyincinweni ukuthi ke abantu ke bathini ngalesikhathi kumsakazi ukhozi FM kungumhla ka 19 ake sikhethe masibheke ukuthi bathini abantu sabona ukhozi
1: Mlindolo
0: sikhona
1: kunjani Mlindolo
0: sikhona kunjani
1: sikhona siyaphila womlindolo
0: yebo baba
1: ayenzelande abantu bakwafemu enkandla babiza unhlekelele ngoba unhlekelele akayena umuntu okubizini ebhadi lenyama idliwa umuntu obekhifa ngoba bonke abantu bakhala bafona elokuthi unhlekelele bambizileni umkhulu ufanta mthembu uyakhala ududuma mthize zondo uyakhala umntakababa uyakhala umfeke yandizi uyakhala ubizelwane uhlekelele Ulungile kodwa ngoba ibumele bambile bobona kodwa nje hey khekelele hayi ngingakushitsha lapha kuncane nje ngoba iningiwe ngibona ukuhamba kahle ngabe ithokusala kho nje kunye kuphela mlindozi ukuthi uma ubizi ambulance ekusuku ungayitholi kalula ingafiki kalula yini kwenziwa yini lokho ubizi ambulance la mhlawumbe ibizi kusuku yozifike kusene mhlawumbe ngo-7 ngo-8 uyibizile ambulance ukuthi ifike umuntu agula aje bahlupheka abantu egijima umuntu agcwala imisiya abantu esiyofuna imoto manje iphuthumise umuntu ezibhedlela konke lokhu izinto nje zikahulumeni ngoba azisheshi ngoba esho ungabiza amaphoyisa ebusuku ngeke afike ngalesikhathi ujahile wena ayi uzafike kuseni yini indaba kubangwa yini ungacatshanga ukuthi umuntu uyagula akuthathe i-ambulance masinyane ikithuthume lapho siyafona umuntu afone kamini aze angeneni endlekweni umuntu eyofuna iy'moto ayi lokho nje mina engakushitshwa ngoba okunye ngibone uhamba kahle ngayo Niyabonga ubaba uncanana.
0: Awusenge babuncanana siyabonga kakhulu.
1: Lo mhlekelele wakho.
0: Oh sengo wabu namhlanje.
1: Wakho ngokuthi uyaphumelana.
0: Hayi kulungile baba siyabonga niphilile yazo. Ndaziya lapha ke tanki asikeshi bafuthe sibambe lapha ke omunye. Zawubona kukhozi. Ukhozi. Oh akabambekanga. Awuthi ngimbambe kanje. Somebody calls
2: Plumlindo.
0: Hey, Tha kunjani?
2: Eh, ku right. Hey, mina ukuhlaliswa kwabantu ngaphandle ma clinic Mlindo se. Ukuze kushaye isikhathe Mlindo sibegodola ngaphandle Mlindo sibanethwe yemvula Mlindo. Lisona kuhloko lazo ngithi waqhawa Mlindo.
0: Oh, uthi ukushaje uphuthume. Ushanje ngamafuphi.
2: Yeah, Mlindo. Yeah, Mlindo. Bagodola abantu ngaphandle. Kuyiphuthakabla kwaMlindo. Sibazi bagule ngaphandle Mlindo.
0: Bevele begula base bagule ngaphandle.
2: Yeyizwa lo Mlindo.
0: Awu ngizwa kahle mfowethu wezwa.
2: Danke Mlindo sophile mfowethu.
0: Nazo ke mfowethu na uphile nje.
2: Danke Mlindo untaka lo lapha kuwe mlazi.
0: Awu uyaphila kodwa intaka.
2: Hayi phila kahle kakhulu Mlindo.
0: Ethu sibonga kakhulu ke mfowethu.
2: Danke Mlindo.
0: Thank you. Right asikuthi masiyopheka omunye ngala umsakazo omkhulu ukhozi sawana. Ukhozi.
3: Yebo.
0: Sikhona kunjani?
3: Hayi khona njalo khozi.
0: Ah usiyaphila mfowethu bani?
3: Ah uthabando akhanyile lesahlumbe mfowami.
0: Uthini ungwane?
3: Eh hayi mina ngithi hayi laphana lento eyenzeka lapha emaklinika hayi mina bhuti wami ngingashintsha uhlelo lolu ukuthi ke bethi bayelantshini bona onesi ngenza isikhathi sokuthi kube lesikhathi esithile kanti labantu abagulayo ngenza ukuthi kube nokudla. Babe elantshini nabo bephakelwe futhi ngoba umuntu usuke ehambe engadlile ekuseni ephinde esale futhi
0: lalela oh wena uthi lapha ongakushintsha ungathatha ukuthi lapha ke eyibhedlele ukuthi abantu mabeselanini belindile nama baba sawuphuza itiyo nesi engathi nathi thina esigulayo singakhona sikudlayo abasine ngakhona
3: injalo nje injalo bramlini
0: ngilungile mfethu siyabonga
3: hayi sibonge mfethu umhlaka 30 June lo
0: umhlaka oh igama lakho bhuti umhlaka 30 June
3: Yeah.
0: Abekwa kwenze njani? Eh ngomhlaka ekabe kwenze njani ngomhlaka 30 June loyo.
3: Yakho.
0: Thank you bani siyabonga.
3: Yabonga.
0: All right. Asikubika lapha ke uThembeka Mkulu uthi lapha ke Color Zone emsakazweni Khosi FM ngibuka lapha ke emzuzu isizikhombisa shine hora lesibili. Sawubona masana kuvula kumsakazo. Igama lami nguLindo Kuhle wakaNtombela Sibongo uhlelo ziwapi?

0: ubheke phi kuphi la uya khona ngalesikhathi kumsakazi ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko eke sizwe kwabantu ukuthi bayapi laba bheke khona sawubona ukhozi
1: mahlobo
0: sikhona kunjani
1: sikhona umjaji lo uyazi mfowethu anginawo umcimbi kodwa la ezonini yami ngibona ukukhula egwe imbuzi ezothu umama uyisangoma imbuzi ngiyithanda njengemali ngizoya ngocela noma iqathe angiphe nje iqathe nje uyobungilaphile nje
0: mayikuphe nje
1: iqathelaicela nje mayethima ngichosize ngochosiza ngoba noma ungangincisha yonke inhlobo yenyama kodwa imbuzi ngiyithanda ukubhubha uyipheke nje ngamanzi ungayifaki iyipayisi ufake usawoti
0: mana mfowethu usho kanje uyayishaya ngembuzi
1: imbuzi yoyoyoyo ngiyithanda ukufa bake bangihleke ma bengibuka la ngiyihlaba bathi hhayi imbuzi ayivele ihlatshwe nje ihlatshwe ma kwenza umsebenzi ngihlabele ukuyidla mina ngiyifake efrijini ngiyidle futhi uyabona-ke inhloko yayo hhayi noma ungangena ngiyidla amahlobo ngiyayithatha ngiyifihle ngeke uyithole Yiza ngeke ngiyazi inhloko yayo imbuzi. Ithanda
0: ukubhubha. Malaka uyayiphanqa nophelephele pho.
1: Uphelephele ke ngiyawulima ngifuna lolinyiwe. Ngudla ngayo yonke inhlobo. Uyabona nje uma unginikeza imbuzi. Iyabona imbambo lezi. Bese upheka idombolo, idombolo. Hayi angifuni lutho. Ngizawuphuza amanzi ngilale.
0: Lalela kulungile phayi.
1: Yabonga
0: mhlobo. Thank you. Mbatho, teba fethu yana.

0: Alright, umsakazo cozy yafama cozy all my pigo pigo. Eh askishi manje siyopheka futhi ngala ukuthi ka uthini ngalo. Sabani cozy? O cozy.
1: Aw, hola mndodoza.
0: Hola mfowethu kunjani?
1: Eh kunjani mndodoza?
0: Lalela kumnandi kakhulu.
1: Hayi. Eh yazana namusukuzwe lefoni.
0: Angezwa. Akuye kuye.
1: Wombe ngicaba ngathi sikhumile ifoni ya mndodoza.
0: Hayi kuyezwakala.
1: Eh ngiyabonga ke mndodoza. Hayi umbidoza kunomfana lapha eBhayihuke umlamulo kazikalana uphasile ukhodi 14 yabazika aphelile manje khona kuyamuzi yonke into yakhona eyenziwayo iye kubongo nje kuthathwe imbuzi bekudliwe kwenziwa yonke le nto leyo manje ngaleyo ndlela leyo umbizile nami wadayo kuwakuhlasi kuvelase akusondele ngapha namhlanje ngomgqibela. Bese kuzodike ngesonto lezinsiza zasemhlabeni yindizile ukuthi ake siyokalani udumo ngokuthi ubahane odume kakhulu sebesifonile nje thapha kasey'tolo lezi lapho kudle umiya khona mahhala kobhosha
0: ola
1: kuzesiyokalani udumo-ke lapho-ke
0: awu
1: badoke nabohlala ubenza layo eredweni olokhunjani. Oh Masibondo uzobu sebefule nabo kwesikana nje udubo ke lapho.
0: Awusoka.
1: Ngiyabonga la kwathathi number 2 kwenze la.
0: Lalela futhi siyabonga yezwa.
1: Thank you Mlindo.
0: Ah thank you. Alright, nakanjani laphana ke njeke 0786 000 24 37 umsakazo khozi FM sawubona. Usemweni sawubona?
2: Oh, mahlobo.
0: Sikhona kunjani?
2: Hey, bethu siyaphila.
0: Sikhona nathi, sikhuluma naba.
2: Ukhuluma noFantom Thembi lapha eduze, ngikwasikhumbula umakhelwane nomu ngozi ingozi nojabulela izikhali. Umfune ngophuza usokhonti. Ya, hey, ngicela ukubuza mahlobo. Le kakhamela kusha, esabonanana yini?
0: Esakubuka kancananani?
2: Esawazi uncanana lo sekhona izulu kancanana laphana mangibiza
0: mhlawumbe kungenzeka ukuthi ukhona mhlawumbe ucebula u-1
2: ya sasesashow asazi kanje
0: madadiya
2: kuzena hayi cha bahlobo mina angimenyanga ndawo cha Pretoria ukuhamba manga nje ngikhona nje abakumenya mina ngazi ndawo
0: awumenya.
2: Hayi bo, aningimema ndofethu lana.
0: Alright, ge, yeah, nasake futhi ayina khululeka uzomemeka ngelinye ilanga.
2: Alright.
0: Kulungile siyathokoza kakhulu. Right, yeah, asikuneza laphana ke ingoma eshaya laphana ke nje ke ikhaya laba ngcwele laphana ke nje ke uthembekile ke uJesu masibuya ngapha uyasitshela ubani ozalwa namhlanje bese sigoduka.

0: sabe? Mas chance aos orientes nem do final, esse suave glau, esse polo polo. Aí se suave trai bife, o weekend a me bem, já em bela, um de bela por cruzane, lá pro menino, lá pra esse menino se achou nem chave, menino o sul, lá pro questão da que eu mas beia, lá pra não usar no vaso responde, e vou ter assim mó chegar, e vigine, um coito lá petrozene. Ei, tholakale ethule nje sesiwamendlini wagcina njelele utholakale nje njalo ethule thina ngasekho lezo nje zikushumi esey'moshe iviki belila ayithobela isimoshekile kwanoma umkothakasekho mhlabeni lapha ejoseni wajo wasona.
1: Hey bafo, phephisa mfowethu, yazi iy'khathi ezinjenganalezi nezimo ezinjenganalezi leso sichazayo yizo ezisikhumbuzisayo ukuthi eyi Nkosi yami, le mpilo le esinayo siyibolekiwe, and ukuvuka komuntu usuku nosuku ukuphefumula kusuke kuwumusa uNkulunkulu akwenzele wona. Akusuke ngingakona ukwazi nokuhlakanipha kwakho. Umuntu uma engabe ezolala nje e-right, engabike lutho, uyena nje kuhlukane kahle, kuvalelisane, kuthiwa ke izobonana ekuseni bafo, sekuyabe umuntu ekuseni akasavuki, akonakele lutho, anisolanga lutho, anibonanga lutho. Impela kuyaye kusikhumbuza ukuthi hey, bakithi umuntu engahamba noma yinini. So ukuphila nokuvuka kungumusa esuke siwenzele uNkulunkulu. Phephisa ngani yakwethu. Ngiyazi ukuthi ke mangabe kuyilesikhathi esinyengana lesi, asuke ngekho amazwi angashiwo umuntu angakuthoba noma angenza umehluko ubuhlungu sokubuzwa. Kusuke nje konke kulele kuNkulunkulu ukuthi ukupholisa kanjani, ukunikeza kanjani namandla ukuthi ubhekane naso leso simo. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu osuke kududuza kuyaye kube ngazuthi nje hey mfethu uyakhuluma nje ngoba phela ayibhekene nawe lento, kodwa suke sesithi uNkulunkulu makathathe indawo yakhe, makube nguye Nkosi yami onithobayo nje aniqinise nonke niwumndeni. Phephisa ngani yakwethu, phephisa bhuti.
2: Sawubona zamazame yami kuleli vika ayihambanga kahle impela. Hayi, sike sahamba ngomgqibelo sawungcwaba eBergville laphana kulokushone ubhuti kamngani wami lapho uThemba wakagambo. Manje uthe sithema sibuya kwashona uma wakhona uma wakhe, futhi sesiyaphindela futhi khona emngcwabeni ngalo futhi leli viki, futhi siyongcwaba uma wakhe ke futhi manje bani uThemba wakagambo khona futhi eBergville lapho bekade sikhona ngomgqibelo ophelile. Hayi, kunzima, kuyabheda zamazamo. Ngiyabonga kakhulu uJalben Hade bemnambithi eTsakane.
3: Wengadlangadla dudlu wengadlangadla court 14. Wangikhipha noma uyangifaka zama mseleko. Uzwethanda bengilona ekhaya kuseCranskop okokusebenza ngila eThekwini. Hayi, mina ngithi ngiphathe kahle impela sonto yami iqala nje ngomsombuluko kuze kusobe manje, angingazange ngibone inkinga. Thank you Ntombi. Wangikhipha noma uyangifaka Ntombi.
1: Ikhipha
3: usikhali kababa umseleko. Ngiyabonga Ntombi.
1: Maye babo, ungizovusa ekhaya. Yini webhuti, khona bakuhlebelile bathi ngibeka isitini, kuthiwa ngumakhi na. Ngiyazibuzela nje ngomoya wesonto ukuthi angizovusa ekhaya. Kuthiwa ngumakhi yini, ngoba umuntu owumakhi umshengu. Manje mina ngingena phekuvuseni amakhaya. Niyathanda njalo kungisukela. Asithole omunye ngapha.
4: Hawu, ngibingelele ukhosini olumaphi bophiko zamazama magic. Futhi ngihleli nawe kuze kolamula ihola lesihlanu. Uphelani lo wakakhathi phansi kwamgaya emazizini. Janko.
5: Kusile, kusile, kusile zamazama magic. Kusile sisi wami, kusile sisi zamazama magic. Khuluma noThabo la wakamfukini bamazi ngochila chila la eFreedom Free State ephumelela. Ah, siswaba ayakhonto washa amaqhoza akukhonto. Impilo yona siyancenga phayana phayana. Na noma ibdisi kwamambala siswaba, angihleli nawe ku frequency 92.6. Asambe sihorweni lesihlanu siswaba. I'm out.
1: Danko.

0: Makhosi, sawubona.
1: Hawu, sizozama.
0: Unjani?
1: Yizo, masami sengathi unyaka wonke ngakugcina ukukhuluma nawe la radio.
0: Usungikhumbule nje, usungikhumbule.
1: Yeka sengathi uzodungishiya kwasikhemela.
0: Hey bakithi.
1: Uzodlula ukuthatha lapho zamazame primary. Uzokhumbula nje zabo.
0: Ayi, ngiyanikhumbula ke kodwa shema, ngifuna ukungasho.
1: Ayi ngeke ngizama ukhuluma nofata Mthembu lapha ejezini kwasikhemelele, umuthatha nje imbozo.

0: married in mina wonke lo weza.
1: Yeah, amaphi nje amazwi akukhuthazayo mfethu kuseni?
0: Mfethu, uyabona noma kubuhlungu umuntu nixabana kwezinto ebuhlungu. Kodwa ukuthula nje kukodwa kusho ukuthi konke ukubeka kuJehova.
1: Yebo.
0: Akukho okunye, uyabona uma kuxabene ezama waxabana nomuntu, kusukuxabana ingqondo, wena thula, thula, thulise yakho ingqondo yakho, ngoba kuxabana ingqondo ziphambene, wena thula kubona ukuthi ngeke iqonde le yakho, iyoqonda ingqondo yakho, iyothula nayo.
1: Kunjalo, mfethu, siyabonga yezwa.
0: Ha, ufanta lo mthembu lapha, ulalele babuncana nobhekhe yaseke.
1: Danki, danki.
0: Siyabonga.
1: Sangazolalela Ukhozi FM, Ukhozi Olumaphikophiko, ishumi nanhlanu imizuzu esele phambi kokuthi kubumbane ihora lesihlanu ekuseni. Sithola omunye futhi Ukhozi, sawubona.
2: Ngakwethu.
1: Unjani mtambo?
2: Bona cha, hayi amazi wa umfuthabede kimi indlela yokunqoba isimo ukubhekana naso kuphela. Ukusibulekela akukusizi ngoba la uyibulekela khona uyophinda ubhekane nesinye esingaphezu kwalesi mhlawumbe ubusibalekela. Kanti kungcono ukubhekana naso isimo usukuze usinqobe.
1: Njalo mfowethu. Thank you mtambo.
2: Ngakwethu.
1: Sithola omunye futhi Ukhozi, sawubona.
3: Amaza.
1: Ucwanini unjani?
3: Siyaphila sisi, usemnambithi ezakheni kwa-AI. Sibonga umcimbi wakho, kade ngiyawubuka nje la TikTok obusemzumbi.
1: Hey bakithi, siyabonga.
3: Bekukuhle wezama ubaba uDlamini walapha ezakheni kwa-AI wathi mina kimi uNkulunkulu kuphela wazi ngekusasa lomuntu. Wathi izinhlelo zikaNkulunkulu ngomuntu azifani nezifiso zabantu. Wangenzela isibonelo wathi akekho umuntu owayecabanga ukuthi izakheni iy'ngaki ingadunyiswa uwena ezingenokulona. Sasi abantu babecabanga ukuthi kuzoba abantu abaphezulu. Wathi akekho umuntu owayecabanga ukuthi kungaduma i-section yakwa-E kube kukhona ama-section angcono ezakheni. Kodwa ngoba-ke into edalwe uNkulunkulu ayishintshi. Ngiyabongoza.
1: Danki cwanini. Sangazolalela Ukhozi FM, Ukhozi Olumaphikophiko. Impi. Marova Peach, Cubs of the Small, Umthunzi, Pila Dlozi, Impi.

0: Loluthando lwami nawe salqala kudala buka namhlanje sesinabantwana cabanga sebekwazi nokusho ukuthi ke sengathi ubaba ngaba nosuku oluhle ngesonto njoba ke kusuku olukhulu la sithi khona ke usuku lo baba siyabonga kakhulu emathandweni DJ Stacks kanti hamsana ke nobani noliyana ndiweni uyazo viking ngiyabona ukuthi mina odadu bayaviva ku manje
1: uyinkalakatha for sure wedadu
2: Asenza njalo ke Thato sisho njalo impela sithi uyinkalakatha for sure wethato njengoba ke sishilo ke sino Andy Rose ukuthi ke ngesonto bakithi usuku lapho ke kubungazwa khona ka obaba emhlabeni nje jikelele sibiza nge Father's Day umbuzo uthi ngabe wena Thato kukhona yini ozokwenzela ubaba wakho ke ngempela sonto ngalesonto yabona lo muntu ombiza ngobaba nje ukuthi ubaba wakho uyamthanda ungafisa ukuthini kuyena namhlanje nalithuba lithathe Thato utshele ke ubaba wakho ukuthi uyamthanda noma umncenga ukuthi baba musu ngithathisa Sinshaku. Uthi ngiyathanda baba kodwa hey andithethisi. Kodwa ke asibathatha babele bathatha Andy Rose. Ke sizodadewa ukuthi bathini bakithi namhlanje ko baba babo bakithi. Sithi happy Father's Day.
0: Nazoke dadewa sawubona ekseni siyakubingelela. Ncwancwa smoothly put lipu. Dadewa. Hawu kwase khona
3: Nomalo.
2: Siyabona.
0: Hawu kwase khumla yena ubaba futhi.
2: Father's Day.
0: Yeah kulungile ke kodwa igama nesibongo.
3: Oyemikamthen.
0: Ubani kama?
3: Oyemikamthen.
0: Ufisa ukuthini kubaba? Uthini umlazo wakho ufisa ukusho kubaba?
2: Awu baba.
0: Ayi kushuthi uyamthanda
2: nje. Awu ayi uyamthanda.
0: Ake sidlule.
2: Bakhona nevele kuyimanje. Sabona tatu. Tatu sabona. Sabona tatu isenza. Sabona.
3: Hello malume.
2: Kunjani mshanami? Ngiyaphila nami igama lakho ubani kukuphi ekhaya mntana
3: Sebhulu
2: Kusebhulwa
3: Yes
2: Oh mntana sanibonana abantu ebhulu ekseni ke kusa igama lakho uthena ubani mntana
3: Mwana
2: Igama lakho ubani mntana Mani igama lakho Ubani
3: Sipho
2: Usipho
3: Ubani
2: Oh no mama nawuxakile akazazi nakho Yakho yakho lo ngane mama ngani

0: angisaba ngisho ukuhamba naye even ngisho emgwaqeni ngisho etown, kodwa yena ethanda ukuyiveza kimi. Ngangisebenza isitolo, angithengela ifoni yalahleka, waphinde angithengela enye wangilethela. Ayithanda ukuyiveza uma ngabe ezemsebenzini, nabangani bami basebemazi. Even ngisho kwibhedi kamngani wami wayevele emthengele, esithengele soba uthuza izinto ey'fanayo. Umngani wami ethi hayibo, uyakuthanda lo muntu. I was like new, angifuni nokuthi kwazakale nje ukuthi nje mina naye sathandana, angangifuni ukuhamba naye. Lapho yena uyimiselini wathenga umuzi, kwahamba ungitshengisa umuzi, angithengele wona. Ngawubona muhle impela umuzi, but nje yena nje ngangamthandi shim. I-still now uzangilandela, kodwa nje yo ngisaba kabi, yo angizamfundi empilweni yami. Right, ngiyabona kakhulu.
1: Sanibonani basakazi wakhozin FM, Mr. V, Nomrosa, nethimba lonke, uJomba Mabhilidi lona emzumbe endaweni yaseDeke. Hey, amahloni kimi, umuntu ngimfihlile, sihleli sibaningi laphayana endlini yami. Hey, angasho umuntu othi yes, avana aqhamuka umuntu. Kana wayeloke ngitshenisa unabantu abadala. Hey, wavana aqhamuka evunulwe ngey'ngubo zezangoma, umuntu ephethe neuyisa. Hey, cabanga kule age engikuyona yo-30 something. Hey manje nganamahloni, hawu nasi isangoma sabantu sagcwala endlini nje manje. Hayi, ngagcina ngiphika ngithi u-anti, ngagcina ngithi inyanga yami. Hey, kwaphelela kanjalo, ngiyabonga.
2: Hey, hey, hey, nathi nibeke indaba enkulu. Mina-ke hey, bafethu, kwaba nebhadi impela, kwagcina kuqhamuka ukunyosha ekhaya. Ukucotha uthi hhayi ngiyashaya lapha, vele ngidle ebusuku. Umthusho, ingane ikhulile manje umfethu, ina 21 years iminyaka. Hey bafethu, inzima leyo nto leyo. Namanje ngiphila ekutheni na ukwazi ukumkhomba kusamama wengane kunangi. Ngalezo sikhathi-ke wayeshukula ezekhaya ezoklina, enze zonke izinto, wawuthi angikhale ngizowumfanyana. Hey bafethu, ngiye ngithi impela umuntu osenza leyo nto akayiyeke ngoba ivela kanzima.
3: Because breakfast hashtag amahloni kimi. Sawubona bhuti uVini, sisi uMrosa. Hayi, mina ngempela kwakhona umuntu engithandana naye. Eh, baba sekhaya basebemazi, kodwa mase ngimbona njengamanje, yo amahloni ngiba nawo. Akasenawo ngisho amazinyo la ngaphambili. Amahloni ngiba nawo nje uma ngimbona, ngiyibuza ukuthi lo muntu ngake ngathandana naye ngampela. Lapho-ke yena uyathanda lokhu ekuqhakambisa ukuthi sake sathandana. Yo amahloni ngiba nawo, useyinto nje ongayazi nje. Hayi ngeke.
4: Ayi Nkosi yami,
5: asinamazinyo
4: uyaza besathula sonke kwathi cwaka.
5: Hey,
4: sibuka le nto uthi Nkosi yami akusemazinyo, akuselutho manje. Kodwa-ke cha, ake sizwe nasey'ncingweni mfethu, sibone ukuthi ngaba abantu bathi hashtag amahloni kimi.
5: Yebo bhuti wami.
6: Hayi Jeko ngeshela, Jeko namanje ngisabalela ngize ngibethule.
5: Unama.
6: Akaphuza kaphuza umama wakhona. Ayibo, ayibo, ayibo. Uvele asho njathi wayengowami-ke lo. Siyangibalekela. Ye, ngihla phansi okubuhlungu-ke sesidlala nangandawonye ngapha ngasegoli. Angibaleki.
5: Usenawo amazinyo kodwa bafa.
6: Hayi, asekhona wona kodwa ubuso bakhe sebuthoka ukuthi kri.
4: Manje awukwazi ube nethuba umbizele eceleni nje ndoda. Lalela le nto asishayele phansi.
6: Hayi, kuba yiloko nje masisekhoneni ukuthi heyi, wena ungayenzi le nto, ungaphindi wenze le nto.
4: Athini?
6: Hayi hayi, yena uvele athi hayi phela kusengaphindi aloko.
5: Siyabonga bapho.
4: Sawubona kuseni, sawubona.
5: Hashtag abahloni kimi, cause breakfast ekuseni, sawubona.
4: Hawu. Hey, unabahloni ngempela-ke lo, usaba nokusho. Hashtag, hashtag amahloni kimi, sawubona ekuseni, siyakubingelela. Yebo. Hawu, musu kusaba ukukhuluma ndoda.
5: Ungashawa amahloni.
7: Mreva, kuna novenja.
5: Siyaphila kunjani mfowethu?
7: Hayi siyaphila, siyaphila, nginilalele la, nginilalele. Hayi, nami khona omunye akadlulakeni. Hayi, akasaphuza igo.
5: Uyaphuza.
7: Hayi, ulala kutshwala basakazi. Hayi,
5: kwakuyisikhathi esingakanani bafo ninobudlelwane?
7: Akekho
5: kwakusikhathe singakanani mhlambe nisebudlelwane naye lo osephuza manje?
7: Awu, kuphela ngisho umnyaka impela.
5: Eh.
7: Hayi mabomu, ngithi ngelinyela ngithi ngivakashela. Awu, ngamthola inkingi impela edakeni.
5: Awu madodhe.
7: Kanti ke mayi phela kaphuzi.
5: Wow.
4: Wesha kaphuzi, manje senele nahlukana useyishaya impela nje lento.
5: Awubalekile ubaba.
4: Hayi ngibuhlungu nje ukuthi ngempela umuntu hey inkosi yami sawubona ekseni.
8: Yes, no Robert.
4: Saza salithwala idombolo mfethu uyazi sithwala ukhethe kunomoya.
8: Umale khona efosora.
5: Bafo.
8: Eh mina wakunentombazane le ethanda ukungitshela ukuthi phela ithi may eternal bad. Yazi ngikhuluma ngabe. Futhi ngathi ngathola omunye usisi sazwana wakadlahla ama sesinengane ezithu. Ba ngiyabuza lokho ethi eternal bad wayechaza ukuthini.
4: Futhi akayekile lo mkhankaso wakhe ukuthi ayikhuluma indaba yepeni no ink.
8: Hayi yabonga, wale qolo yaphosula.
5: Mali yeqolo khuleka bafi, ipage lakhe vela seligcwele mntakaba. Yeah.
4: Awaphendula insizwa, hayi kodwa ayikakapheli insizwa, uma kusekhona ovi, oviki hayi no. Ayikakazupheli insizwa, sawubona. Yebo, sawubona. Siyaphila.
8: Uthini
4: ubizi? Hey, ukhuluma umtsizo, angifuni ukuyikhuluma mina ngumuntu wesifazane kodwa usekhulumile umtsizo.
8: Kwase kugcwele uthi kwa.
4: Sivika ucela embange zandla.
8: Ngiyaphila ngrozi.
5: Siyaphila phela ukuhamba kanjani ntaba baba?
8: Ngiyaphila uvini. Ngiyaphila ukazisho
5: uvini. Ana nesmart mfowethu, woza nazo uthi.
8: Yeah, mina amahloni kumina oma bengane.
5: Hayi bo.
8: Mina ingane ngaphandle omabazo baza la ko 7.
5: Hawu.
8: Hayi manje sebetholile uthando lusa. Manje ngendlela esebeyiyo lapha esebekhona. Mabehamba laba bayekhona. Omunye ubabanye sebenotsholiwe kodwa mabehamba beyogila imkhuba. Sebevele bethi bezekile.
5: Oh.
8: Balethi ingane kimi.
5: Usuyihawulabo.
8: Sengilihawu. Kodwa indlela esebeyiyo. Manje sokuze nalo enginaye manje engangithini. Ukuthi uma ngiye ekhaya mina futhi isuke ngiye kubona.
4: Manje wanithola kanjani le ndaba ukuthi basuke beqamba emanga ngawo?
8: Ngithola ngamasoka abo esebekuwona. Aya ngifonela aze ngabuza ukuthi ngazi obuye ngazi ngakhuluma kabi kuye ngathi mina nawe ufuneke wazi ukuthi wakha endlini nethu siyavuka phela manje sport sekungazi manje ngizothina kuye ngoba wayengangikholwa ukuthi ngangikusho
4: kulungile insizwa hlala phansi kube hlala phansi
5: hayi sivala ngalo mntaka baba
4: hey
5: hayi danke mfowethu
4: sizobuya sivale kahle le ndaba
5: hayi sizobe sivala ezemigwaqo
9: noClarissa Vega
10: Ese miqaqo kukhozi breakfast kuClarissa wakampela kuNthula laphana usanokudlula emhlanga namanje kusaphazimisekile emgaqweni mophikelela kase sibaya ngenxa yengozi eyenzekile ehlanganise i-truck nomhlanje
4: Ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko siyakubingelela kuyo yonke indawo ngiyazi semgwaqeni kumanje ushaya mhlambe usetexini siyabonga kakhulu sazophinde sisho sithi ke igemegeme zama Uber siphinde futhi sibuye sibheke ukuthi ngabe khamba kanjani kakhulu sesiyibonile we Viking ukuthi imgwaqo igcwele sibone namabhasi asha ama long distance amanye asuka la eSouth Africa abheke ko Malawi kugcwele emgwaqeni nawe mlalelo Khosi FM siyabonga ukuthi uyingxenye yalolu hlelo zikhathi zonke sophinde sibuye nje sizothi cula nathi
11: yiba ingxenye umdlalo muhle wonke njenge super fan ku Spa dalim kiqinise babe ichaza njengo 1 liter we Spa 100% fruit juice blend ngo 25.99 wonge u 7 randi noma u 4 kg we Spa AKF chicken mixed portions ngo 169.99 wonge u 30 randi Lamanani atholakala kusukela ngomhla 8 June kuze kube umhla 21 June uma isitoko sekhona. Waspa kuphela. Kunemigomo nemibandela.
9: Noma ngabe udaba lwase-CCMA, inkinga umakhenika, ublacklist okungafanele, idivorce engaphikisiwe. I-Client Legal ikunikeza usizo lomthetho kanye no 5000 rand webheyili kubo bonke abaseNingizimu Afrika. Sikhaveze izimali ezokugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma inini emahoreni angu-24. Joina namhlanje. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo. Ukhozi ku-44789. I-Clientele General, i-FSP ekunyaziwe kanye nomshalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
12: Ezemigwaqo noClarissa Mfeka.
10: Sibuyele ezemgaqo ngamandla lapho ku-M4 Ruth First Highway uqhamuka ngasemhlanga uphikelele eDobleben laseThekwini namhlanje kuseni kunesimayamina kanjalo futhi uma uqhamuka ngaseBlue Lagoon uphikelele lapha noDurban North ku-N2 kunengozi eyenzeke laphana mosando kudlula laphana emngeni awuphikelele khona kuSpaghetti usungakafiki laphana eWestwood ngakho kunesikhathi indlela yakho mayizobidlula ngakhona kunesimayamina futhi esikhona laphana ku-N2 lapho kuQueen Nandi drivers dalwe yona futhi lengozi le ngakho kunesikhathi mozobudlula ngakhona namanje futhi laphana ku-M19 uma uqhamuka ngaseReservoir Hill uphilele Springfield ngo M19 nakhona futhi namanje kusane simiyamina ku M13 uKhincetshwayo uqhamuka ngase Westwood uphilele eSherwood nakhona futhi ulindele ukuthi uzophazimiseka kanjalo futhi nalapha na ku N3 moqhamuka ngase Pavilion uphilele ku Spaghetti nalapha ku N2 moqhamuka nje ngase Bluff uphilele ku Spaghetti kunesimiyamina nje yokusetshenzwa lapha emgaqweni unesikhathi indlela yakho mezibidlula ngakhona sengiphethe Peter Maritzburg kunemashe ehleliwe ezophazimisa umgaqo osula ngo 9:30 kodwa ke ngizobuyela nalo mbiko loya singapheli lana ehleleni lokhozi breakfast ezomgaqo kokhozi FM ziyamba pambili.
12: Ingabe ubambe kwisiminyaminya? Thumela iWhatsApp ku 071 613 667.
13: Sanibonani Rosa Ninovi, kamalama ngomandisa ngakuthelezi ngise Pretoria ngokomsebenzi. It's a Friday today kanti ke nathi njengoba sisha sesiyaqeda ukumaka njengoba abantwana bebebhala ama exam. Ingoma enginika umfutho namhlanje ingoma ka Dim Tuda ethi Skelly Snipes. Ngiyabonga kakhulu nibe nelangilihle.
12: Breakfast.

0: but ingane right yabo ingane right umjida e right nini kahle nje akho GBV mfowethu niphathane kahle
1: baphethe umroza lamhlanje yazi umroza lamhlanje
0: mfowethu
1: mina ngiyazi nje bro baphethe umroza
0: yabo indlela endrathi kakhona ungazi singenihlukani
1: ngathi ngihlukani let me be imsusi ishumi nanye libumbeleke hore lesishaka lombele kuseni kuloneke ukhoze breakfast ma ngabe usanda kuvula ah bafethu uyazi usuphuthelwe mntakababa khona ungasabi-ke amane njani sawasele nje sazokwazi ukuthi siphinde sikugexabeze ngezinto ey'khala kahle ishileke inkosaza nathi-ke inkunzimala ngingenile gulukuthi phakathi uqathe-ke inkunzimala ngesebe sikhuluma nayo kungekudala nje kodwa okubalulekile sifuna ukwazi ukuthi wena njengomdrayiseni njengenkunzimala ngihamba ngey'moto lezi zobuchwepheshe besimanjemanje i-uber i-bolt iy'nkinga obhekana nazo heyi igemegeme zama-uber
2: Ngiropi moto bayithatha la kuba buthi
3: izigemegeme zama Uber.
4: Awubathalanga phela.
3: Khuluma nathi mdrayiseni.
1: Asibathathe mfowethu, sibathathe mfowethu. Bapho?
5: Oyithara, oyithara.
1: Alright laba bafoza.
5: Ah ngisexy kakhulu mnandi kakhulu.
0: Cha indaba uma kungena umkhathi abosuthu wena. Inkunzimala. Ngifikile inkunzimala yindaba.
1: Engakho ngakho ngqwe. Yabona uyangiqondisa kuyimanje uthi sex.
0: Yeah, finish.
1: Ulungisa lona lelo bhuti.
5: Hayi phela bayicwasa idudla lapho ingakho ngicacisa ukuthi ngilese sexy ke mina.
0: Yeah.
5: Angibiza inkunzimala ngathi ngisebenza kanzima manje. Ngathi ngakha ama blocks seke inkunzimala ngaliphi nje ni rice
1: kanje. Okay bafo, okay usex. Sex umgalambi yabona i West ihlangene ke lamhlanje ngiyazaba phela ngaze qhuma uqhwasha.
5: Yebo masab phela uvinje ube nama dread nje ngeke phela baxabana nemamakhe sothi kulahleke ugonondo la uthi ayibo ngoba nami bekuthi ngizobopha nje lamhlanje
0: kanti mfethu siyajabula usivakashela uhleli nathi kuzimprivate siyabonga
5: ah kubonga mina mfethu ngaze ngazonibusisa nje
0: caba ngoba wehli nase airport usuka kweledula
5: ya ngisuka khona la idosi cabanga nami bengihamba ngayo i-uber njani ukhuluma ngegemegeme nje hhayi laba futhi bangihlupha kakhulu mina bafuni ngihlale ngaphambili hayi nami ngibiza le ncane khona ngizokhokha kancane yabo bangafuni ngihlale ngaphambili bafuna ngihlale ngemuva bengathi ngiyimpahla-ke nami
1: yini bafuna indaba engafuni hlale phambili
5: yazi lo kanti ngizwile ukuthi yakho angithi uma ngihlala ngaphambili bavele bathi uma beshintsha igiya shifana le imoto ngiphume ngisukela ngaphakathi
0: yo mekula kachias
1: yazoki kemeke
0: ake sibheke kemeke kwenzakalani ba face bomb dress kwenzakalani ba fowethu bo sis bethu bo puti bethu emgwaqeni sawubona
6: eh sangibona no cause
1: bafo
6: eh mroza no vp
1: eh jada
6: ya hey man mina ngubonkosi ngumshayeli we-uber ngibuya le enquthu ngisebenza la egoli heyi iy'gemegeme zethu la sesaphenduka amakhansela la sesingabakhansi bengqondo ngahamba ngomunye usisi ngisuka la isowethu nganayo imitren ma ngiyambona la sibuke emhlela ngasemuva ngiyambona lo sisi ukuthi hhayi ubhizi uyakhala enhliziyo nami ngisaba nokumbuza ukuthi sisi kwenze njalo sengisaba ukuthi ngizothusa kakhulu mase sizofika la siya khona siyongena ku-estate emidrand ma singena wowu usisi atshe ayishaya le namba lena amasekhuthi amtshele leyokungena ngaphakathi khoti bathi hawu ubhuda kasahlali lapho sahamba hawu sahamba ehe useshonephi hawu ubhuti beshada weekend eyayinosisi akhale kwafuneka ukuthi ngibuyeke manje ngibuye nganosisi angisakhona ukumbhadala angibhadaliwe u-250 ukusuka la uyelewu ngadlonye u-500 wami heyi siyavele nathina la
1: manje uhambe uyamduduza endleleni la
6: sengiyamduduza lapha endleleni lapha usisi unengane esiuthi usethake nalo bhuti for 17 years usevele ubhuti washada omunye ela ngiyayibuza kodwa enhliziyo yami ukuthi hawu kodwa nosisi lona ekweyokuqala ingane eyiphutha kwesibili ngicabanga kodwa kwesithathu wayisesaba wayeseyakhe wesithathu manje hhayi siyavela apha singaba luloli bezengqondo lapha manje hhawu siphelelwe kakhulu lapha bakithi
1: eyi
6: ngazi
1: ayi kulungile mfowethu kodwa kushouthi ke waqondana nensizo onakho wathatha wambeka ngithi la ayisebuyela khona
4: Mina ngisebenze 1 day kulento yama Uber 1 day ngabonga ngathi seku right.
1: Yinda
4: ngi operishwe umunyu sisi la. Ngiyacabanga ukuthi wayiya kumuntu wakhe la embali. Manje usizo into esengidida ngisuka na Edrobeni lapha. Uhleli la kulesithela ngemuva. Le elaphambili sithi very free. Kanti uhleli la ngemuva nje uziqondanise nesibuko lesi silaphezulu yasibo. Mm-hmm. Yeah. So manje usisi ngixa ukuthi usisi waloko enyusi isketshana khona ngathi ngizoba nenkinga la ngisiphendula isibuko ngisibhekise phansi mangaba sesiyodlula le kondumiso sesizofika la iyakhona usisi usengibuza ukuthi hawubhuti indaba uthandini ukungibuka wajikisa isibuko hayi sesingikubonile kade ugibela mfowethu kusho ukuthi khona le part ekufanele ayibuke mangaba sesisondele la sesifika la ku destination ayikhona usisi manje usebuza mina ukuthi awu ngempela bhuti uyamkhokhisa umuntu ofana nami awu kahle inkosi yami sengiyithini ke manje lento
1: ha
4: kanti banjani abantu akufuna labagibelela emotweni sisi abakhokhayo athi hayi cha bengizibuzela nje bhuti uyayibona nje lento igcina manje ikunikeza inkinga wena odriver ngoba phela uzemsebenzini
1: wayibona inkinga
4: so, ngabona ukuthi hayi ngayibona inkinga bafuni ngathi ayikhona
1: washiya phansi
4: ke manje hayi hayi
1: wagcina umenze njani wagcina umenze njani
4: ngathi hayi ngeke mfowethu kahle kahle la ngiyasebenza angibheki ukuthi uhlobo linjani lomuntu ekufanele akhokhe nongakhokhi mangaba nje wena ubharishile ngilindele ukuthi ukhokhe imali le uyibonile lapho so hayi usisi wagcina ekhokha kodwa hayi ngabona ukuthi ayikhona angathi akasakhululekile ube ngazitshela ukuthi mhlawumbe kuzogcina lapha ayikhona sikaniwe thina bafowethu asinawo
1: sidlisiwe baf
4: hayi sidlisiwe
5: manje nisenikhaliswa yini ngoba ukhala ngangemali encane kodwa niyakwazi ukudelayisa abantu bethu siba requestele mase umuntu eyadelaye ukufika endlini so it's a number ni mani khuluma naye
4: ayi isikhali sibalekane
5: enye into niyisevelani iy'namba zabantu bethu ukuthi umuntu serequestile usuyayiseva le number for
4: in lento-ke impela iyona-ke lento eyenza ukuthi mina ngisheshe ngiyiyeke lento ngoba ngabona ukuthi hayi ngizogcina
5: kuyonakala la
0: ugcine ujonas
4: bafowethu
1: siyabonga bafo lezindaba mfakaqade uthi igemegeme iningi banokuseven number zabantu bethu
5: khona nami waseven number shouthi sengitholile isinumber yiseven umuntu ethi uma ngirequesta sengiyabona utho uyena manje uma ngangithi uma urequestile uyayibona loku ihamba
1: ihamba
5: ngibona imoto iloku idiledi le ama sefuke sefuna imali ngathi no fethu ngeke mkhokhele umuntu wethu lo nawe ebona ukuthi wenza njani ngabe mhlawumbe singena endlini ngeke
0: Ukhosi sawubona kuseni ukhosi yayitha ukhosi breakfast.
7: Banwani bro.
0: Sikhona mfethu njani?
7: Yaphela ukhosi njani lapho mana.
0: Ya.
7: Yazi lezi kemekeme zama-Uber. Mina ngeke ngaba i-victim wela kwi-Uber kodwa bengiwumgibeli. Sothi ma ngirequesta enye indoda bese ithi angikhona ukuthi umusic ifuna ngikhona ukudlala umusic. Hayi suna kodwa ke baba baba. Hayi kanti futhi laba bantu abathanda abanye abantu besizwe. Ngicela ngikubuza ukuthi engayitholi kahle ngoba siyaxabana nje lapho nawe.
1: Hawu usiyakweshela manje.
7: Hayi kanti futhi vela sase sengishiya khona lapho endlela. Zansi sasela engandrothethi yakho.
1: Wayithola usushelo baba.
7: Hayi wayesengibele izinto ngathi nengikona ukunikazo.
1: Igemegeme zethu zonke ke lezo baba.
2: Bangrophi moto bayithatha la kuga buthi
3: izigemegeme zama Uber.
8: Awubathalanga phela.
3: Khuluma nathi mdrayiseni. Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. UKhozi FM luhamba phambili.
9: Clientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nehlangabezene nosizi.
0: Sekuphele iminyaka engu 30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu 24 futhi uthola necover yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa clientele lomngcwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Iclientele life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
8: Yelo 2 mamillions yakweShoprite. Zibeke thuba endokwina eyakhe nganyaka 30 million rand ngokheshi nemihomelo. Futhi yonga emititilizweni efana no 4 liter we Right Brand Sunflower Seed Oil ngo 129.99 wanga u 30 rand. No 400 gram ababili be cool pig beans in tomato sauce ngo 30 rand kuphela. Imititilizi tholakala izitolo zaseKZN kuze kube umhlaka 21 kuJune. Kunemigomo nemibandela. KwaShoprite kuphela.
9: Eshowe.
10: Ngilisa nokubonga futhi kakhulu ukhosi.
9: Ngena ku 93.4 noma ku SABC Plus app. Ulalele ukhosi FM. Luhamba phambili.
1: Mashuma mabili enhlanu ke libumbele ihora leshaka lombili ke kuseni. Asihlabela mkhama ke singaba sapholisa amaseka. Khumbula ukuthi masibuya ngapha bakithi. Sasekwenza okufanayo ke siqhubeke nazo ke igeme geme ezama upho. Kwamanje Offset Ghana bathi different species.

0: More music on trendybeats.com.
1: Ngo 12 kuya ku 3.
2: Sekungo sethu engazi ukuthi na uyayithanda uma sithi mina nawe sizohlukaniswa ngoku. Sehlele noMapholoba, ubaba uhashe limhlophe kanye futhi nowakwakhe. Sisifisa ukuzwa ukuthi ngempela ithini recipe kubantu ababili abahlala isikhathi eside kangaka. Sisenibingelela mndeni, niyaphela kodwa manje baba.
3: Siyabonga kakhulu.
2: Ubani umama uNgcobo?
3: Ulina owakwaKhama ovela eLimpopo owaziwa emculweni ngegama lika eBhoni. Kodwa manje esithandanela ngalo umjoliso wami ubaba uNgcobo.
2: Iminyaka isu 45 baba nishadele?
3: Singudlulile u 40.
2: Nahlangana phi nomama?
3: Sahlangana eparabulo elimpopo nesikade siyephefoma lapho.
2: Yini ekugcine ekhaya kaMapholoba sonke lesikhathi?
3: Saka uNkulunkulu esifike endaweni la saye sathobela uNkulunkulu khona.
2: Baba, yini oyithandayo ngoma?
3: Nkosikazi wami unothando kubantu, uthanda abantu, ngamthanda ngiqala ukumbona. Ngiyabonga uNkulunkulu ngaye. Ngoba kube mhlawumbe ayekho eduze kwami ngaba ngikho la ngikhona. Noma ungathiwa ngiphinde ngeshele endlini ngoba nami umuntu engimthandayo.
1: Ngo 12 kuya ku 3. Ukhosi FM luhamba phambili.
4: Ukhosi nje kusekhaya
1: Nkosana. Moy River. Ngena ku 92.2.
4: Sikhona ke la.
1: Noma uye ku SABC Plus app ulalele Ukhosi FM. Luhamba phambili.

0: Bengali King Good.
1: Dabulo kusa nomsizi maphumulo.
2: Msakazo Khosi FM.
3: Bangathuni
2: ngezwe nje minute
4: lokuthi uxoxe nohulumeni. Beke ngqo emehlweni.
2: Yini ongayisho ke?
5: Ubengalala mfowethu, ubengalala inxela lamgcotswana lapha eBenzile. Engakusho nje ngathi uhulumeni wethu, siyacela phela konalela abantu abakubeka la ukhona. Olalela izikhalo zabantu. Ngoba siyakhona futhi emavoteni manje. Awalalela izikhalo zabantu nje sikhala ngawo kakhulu.
6: Mina ebengakusho bengathi diye hulumeni siyacela ukuthi ukuzivulele amathuba omsebenzi siyacela ukuthi usandisele amaclinic ey'ndaweni zasemakhaya usilungisele imigwaqo
1: Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo ngomsombuluko ngo-12-3 Ukhozi FM Ukhozi FM
7: Ukhozi FM
1: Luhamba phambili.

0: hayi cawuthi ina ingoma iyachaza ke manje oh mhlawumbe asithi iphimbo lakhe liyachaza ke manje usedi lo usedi laka uCredo V Daniels
1: khona ngibona ngathi unokwanda uchazekile yena
0: unokwanda welithini
2: bakwethu wekuthi bese ngicabanga ukuthi nambe ngizobe ingayishaya kanjani kodwa hayi hayi hayi kodwa le mhlawumbe ngekho right bafethu
0: kanjani
2: mhlawumbe egoli
0: How?
2: Hlawumbe.
1: Mina ngibuza ukuthi ngoba phela umuntu uyakwazi ukuthi amayime acule phekwa ingoma. Noma nyakaza umlomo kaqasholo yiwo ke. Ube ngezingani lokho ke okungenani.
0: Uthi siyazi.
1: Kodwa igibele khona bese kuba nje.
2: Ha. Angiphalu yazo.
1: Laphi mnandini lengoma?
2: Nawe yazi ngoba ukuthi mangabe iciko lizocula phekwe ingoma, imali yakho nayifani nokuba ezocula ngephimbo lakhe. Hlawumbe
1: bekuyilonke
2: uthenjiswe ukuthi yabo izothi xaxaxa kodwa ke
1: okay kulungile yeah kodwa ke insizwa Credo V Daniels
0: okay mhlawumbe okay mhlawumbe asikhumene ukuthi thina ke njengabantu phela abadlala umculo nakha yethu le ndaba ye AI kodwa phela nakho kuvele sekubonakala ukuthi iyabalimaza abaculo nakho nje siyabona nje i example le isibonelwe ke lesi
1: mhlawumbe nama sikhuluma naye mhlawumbe yokuphika lokho ukuthi khona AI asazi
0: shuthi mhlawumbe simbize as a studio ne
1: mhlawumbe
2: kodwa yikho singambiza lento uye yo auto tune egiyenziwe e studio mangabe abantu becula kube khona nje lento ezoqoqa izwi ayikho intsha leyo nto
1: sazo aka 18 eselele kobandayo ngani yakwethu beshaya into yakhe stage ubeshaya ke into yakhe stage kwayona le mpelo yaziya la ay keep a foot at stage icula bcom
0: okay
1: khona mahlo bahlula yini laba pho
0: khona mahlo phakathi kwe auto tune ne AI
1: yeah
0: i AI impela ngathi
1: auto tune sokucula wena kahle impela
0: bese yabo ithi nje kancane
1: AI
0: kucula bani
2: i robot
1: lele robot uyazi kodwa bafethu niyabona kodwa guys ukuthi izolibheke phi
0: lebheke lapha ema robotini wena tjata
1: bheke lapha hey wo madoda kahle hle ngempela uyazi ukuthi enyinto ngike ngabuka la ngathi cha ngisazo ngixoxe nomdidiye lo hlelo mhlambe nongcwa abuya buye ngelinye la i AI ikhethwe yaqokwa iyathola indondo ngazi ngicimbini lephesheya personality of the year AI kanti ungibalo ngemva kwale AI personality of the year kanjani
0: robots elne personality
1: but of the year
2: la irobot lidinga umuntu
1: ozoyalela
2: ukuthi iyangapha
0: iyangazoyalela
1: kodwa kule zinto kuyena umuntu lo suke lokhuza ziyazenzela zona leli phimbo Ay bafana leli phimbo
0: Eh
1: Longe laba fwesi
0: uthi ngithule uma
1: ayona le AI ngeke
0: ngithi uCredo asimbize message Asia live live studio ngona le ngoma yabona live mhlambe kwa ngempela mhlambe inkinga ye mic lapha ecula khona lana ke ama mic ethu la studio awanankinga
1: nakho kodwa ngisasho namanje
0: asiqinyeki njengoba sikhuluma asiqinyekile sombiza
1: kusafanele kodwa uDube akathi ukungena futhi kule AI agxile ngoba mhlambe sobona ne AI isakaza ngelinye langa
2: vele siyalapha
1: yabo
2: kwa nawe nje kuzoba nzima nje
1: kanjani
2: tjata oyirobot
1: otjata oyirobot kwa wasa alapho la ngisho zikuku Hayi kwasi. Ibongiyo bizise lapha.
0: Izo record phela izisho.
1: Ithi umakade zidudla ngoba dla itola ukebe kebhula ngoba sengizona bethu ngoba nenalithi. Unqolo bane begudla bethi dole khona bethu ngoba sengizona ngoba bancede bayashi ngonina. Yeke mami xa bethu ngoba ningani lawa ayiqomela nje. Isho njalo. Ithi Nithi ufule ngumphuza ngiphuza udwala inkosi ngiyakhela uBhentini kaphuma enyava kaBhokwe.
0: Kumanje akurekhoda nje
1: umkhulu.
0: Kumanje.
1: Shothi ngizohamba ngiyoyimangalela komkhulu ke lapha ebhanga noma.
0: Ubona sinika le nto vele guys AI isinika le nto. Mina ngathi ubona sinika le nto mina ngathi AI yesinika.
1: Hayi mfethu kunzima.
0: Uthi uthuni yesinika le nto noma yini vele vele. Mhlawu professor uzotshela kancane ukuthi ubani omnika le nto
1: yatshathi.
0: Ha? Kona
1: ngabe AI
0: kulanga makongekho AI
1: yayengekho
0: yeah challenge shoo

0: Sorry ma, K. Kwala kunokwanda umntakatima neindaba ke zezemgwaqo ntambama.
1: Ezemigwaqo nonokwanda tima.
2: Ngiyabonga ngobe ngo 1647 njengamanje ngifuna ukubheka isimo esilapha ya ku N11 phakathi kwase Amersfoort nase Fourcrest njengamanje ngiyacela nje ngempela uhambe ngokukhulu ucophela ngoba sekune inengozi nje ethanda ngempela nje ngento isigazi njengamanje elapha yana ku N11 kahle kahle imoto encane engene ngaphansi ekwesayithipa ngiyacela nje ngempela ukuthi ke uhambe ngokucophelela uphinde ulindele ukubambezeleka noma ke umuntu umzila engibonayo ukuthi ke yise uzothatha hele kodwa makuthi ubheke ngakhona ko Amersfoort mhlawumbe usungancenga ke ngawo ke u R23 mawuhamba lapha ngase Fourcrest uphinde futhi ke ungene ku N11 njengamanje asibheke ke isimo somgwaqo lapha yana nje eGauteng isase khona ke namanje nje imizamo yokutakula ingozi yemoto makuthi nje usahamba khona nje ngakhona ngako Jumbo makuthi nje impela uyimisele uyalanga ko Crown Mines ngicela ngempela ube nakho kubekezela ngoba njengamanje samutakula le ngozi yemoto nakhona futhi ke ungahabalekela ku Nasrec noma uSoweto Highway ekuthekise njalo ke futhi saphinda futhi sabona enye ingozi ke lapha eBruma ekhoneni lika Albertina Sisulu no Queen Street imsebenzi ke ukuthi akura futhi leyo ngozi yemoto isemaphethelweni kuphela nje kumele ube nakho kubekezela uphinde futhi ke ulindele lokho kubambezeleka ke futhi phakathi eBruma noma ke usungabalekela ngo Masia noma ko Ernest Oppenheimer kodwa futhi makuthi ngempela eBruma odinge lutho ngicela ukuthi uhambe ngo N12 ugweme nje ukuhambela kuleyo ndawana ka Albertina no Queen Street ake sihlangane selibumbene ihora lesihlanu.
3: Dange nje sibonga kakhulu ke lapha kunokwanda tema njengamanje ngempela nje kuthola nje lapha ke nje isihlabaneke sethu nje uBongs nge useveleke wazabalaza nje isonto lonke nje kodwa ke selivelelwa fika futhi ke olunye ulwesihlanu ke usihlabahlosile nje futhi bakwethu kugcwele nje imidlalo ke emkhulu ke angayibhejela ke kuleli kulempela sonto ke lapha ke uBongs ke ngaphambi ke kwalokho kodwa nje unethuba ke lokuthi ahlikihle awine njalo nje ngolesihlanu iBetway scratch ke kunika iscratch card ke samahala futhi ke uzoqala nje impela sonto yakho usuvele nje nawe uhamba phambili sengiyithempela ke isikhathi ke lesi ke sokuthi ke nje ukore ke nawe lapha ke ku betway.co.za nje kuphela kunemigomo kanjalo ke lapha nemibandela iBetway nje igunyazwe eMpumalanga economic regulator nje futhi abaneminyaka engaphansi ka-18 bavukela nje ukuthi ke baze badlale inombolo nje ukuthi ke uthole ukwelulekwa kwa NRGP nje ethi 0800 006 008 all events are fixed odds betting games Cozy FM luhamba phambili Chatham foot against City B zo kuya khumela ngoma episode
0: ha
3: ha
0: hey wena
3: ha
0: hey wena
3: merry go round
0: episode sango kona mapiano koni goma nje ndoda hay man hay episode rap my respect hay ngase pita my respect episode
3: eh ngabuye laphe France
0: mayoni production awubuye ndoda Ay ay ay ay ay ay. Hey, Pizzari. Ay, buya ndoda, buya.

0: Kasa athi mamela yona mase kushawa kanjalo usushawa ngolunye uphoto tsa mamela mntasekhaya izwa yi shanga olunye uphoto baba ngasalalela ngoba ngubona isikonto oyifakile plasticini lapho yabo konto eyicinga namphendlini bese tsa mamela mntasekhaya ngasamlalela sakazi cozi FM sala kamnandi lapha ku 90.7.4 uma ngaphandle kweNingizimu Afrika sala kamnandi www.cozifm.co.za nalapho SABC app uyasithola uklikhe lapha ku radio obese ke uya kumsakazi cozi FM nakanjani uzosithola ke lapha yana ke lapha ku SABC app lapha ke hey uyakwazi nokubuka nebhola njengoba ke kuyiyona ke indebe yomhlaba sikuphathele umdlalo ezoqala ke ngehora lesishaka lulunye yeah United States of America I'm a host. Ayadlala. Namhlanje ngo 9. And izolo ukudlala abafana bafana. I don't know angazi ngawo mina ngijabulile kancane. Yabo. Jabulile kancane abafana. Benza leyo ndaba leyo. But ke njengamanje siyobheka lapha lencingweni zethu ukuthi ke ubanethe uthi kuphi location yakho skipa maboma wathi kwenzakalani vele. Yabo. Khona simphethe la. Don't. So cause it's all one.
1: Aw, kwa maphumulo.
0: Yaphila mfowethu.
1: Ngiyaphila singezwa mina msakazi.
0: Hayi no ngiyaphila mfowethu.
1: Hayi suda imnambithi ke manje emhlumayo washoes manje.
0: Yeah nginikhohle imnambithi ni hey imnambithi.
1: Hawu bakithi siyathokoza.
0: Hayi cishe abanjwe inkomo inkunzi lapha hey anginikhohlwa nini.
1: Hawu ngasirapheli ngaso ngasirapheli but.
0: Hayi kulungile sengithuli. Sabonga mfowethu.
1: Siyabonga thanki mfowethu.
0: Tyanga sibona ukuthi ubani omunye khona futhi so cause insawubona.
1: Ngiyaphila
0: mfowethu kuhamba kahle?
1: Ah kuhamba kahle.
0: Nazoka ikuphi location yakho mfowethu?
1: Ila eSwayethu kwaMnyato khona othoza inkulu.
0: Hey kanjani amakhaza mfowethu ngalapha ngoba ile eThekwini kuthe kuphola phola.
1: Ah amakhaza into yakho khona eSwayethu.
0: Yanazi vele into ze inkungu amakhaza. Hawu. Ziyakhala.
1: Into yakho. Hayi sifika ngayo.
0: Dango mfowethu siyabonga kakhulu ne.
1: Siyabonga la eSwayethu.
0: Shamfowethu. Samsakazana cause FM sawubona.
2: Yebo sawona njani?
0: Yaphila mfowethu.
2: Ngiyaphila. Hayi ke sike underback manje ukhuluma no boss lawa kanzimande Kilmon eThotsini.
0: Nazoka mfowethu, manje uzophelela endlini namhlanje vele.
2: Ya, uphelela endlini nje kuyabanda nje too much le underback likhithikile le ntaba enzokhahlamba eDrakensberg.
0: Oh, manje uphi lo sifazane lo?
2: Ah, ukhona la ngeduze kwami.
0: Oh, okay. Yikho nje uzophelela endlini namhlanje. Yakujabula nina mfowethu hey bayabathi basebenza la shamfowethu so phinde siyobheka lapha ku WhatsApp ukuthi-ke uphawule wathini wena number 079-613-9874 sibona ukuthi-ke ubani otheli lapha kodwa-ke asiqhubeke sibheke la engcingweni ukuthi ubani okhona la usokhozini sawubona
3: yebo niyaphila
0: awu niyaphila mfowethu kuhamba kahle
3: sikhona
0: nazoka mfowethu
3: kuloba nomkhasa kamthali wahlabisa la emfanzakazi.
0: Eh kahlabisa mfowethu kuhamba kahle ni grand lapho kahlabisa.
3: Siyakhoka grand la kuyabanda.
0: Yebo kuyaba hey ngingani vakatshela ngiyakenye kahlabisa hayi khona hayi hayi. Kubande hlobo.
3: Wawukuphi nakhona?
0: Yey eh ngisakhumbula ukuthi yini igama le ndawo engangiyona. Kodwa sadlula nje.
3: Wakwazi ukuqala kusho ukuthi la boxini.
0: Hayi lutho mfowethu ngisakhumbula ukukhuluma iqiniso.
3: Nebala ibona umntu oshaya ukubanda abantu ukuthi futhi bani igazi.
0: Hawu mfowethu. Shamfowethu siyabonga ne.
3: Yabonga mfowethu.
0: Right, so bheka ukuthi-ke wena-ke uthi iphi location yakho skipa amaboma what ku-WhatsApp sibambe omunye le sokhozini sawubona.
4: Hello,
0: sawubona wenkosazane.
4: Hawu ngiyabona ukuthi phela ngathi ngibiwithu.
0: Hawu kumbiwithu hawu. Hawu yeheni bantu hey.
4: Hayi sengithi ngeka ke ngingene ke embobeni alithu makana le Dilongi se Peter Maritzburg.
0: Tiago siyabonga umaka ubaka bani?
4: Umakana le.
0: Na umakana le.
4: Yebo kumakhaza ke lomgungu Ndlovu kumakhaza.
0: Nini vele kuhlaza kubanda ke nje umgungu Ndlovu kupho kusha lapho.
4: Hayi kuyabanda shem kuyabanda hayi sikhona nje la siziholele silalele wena sihlezi nawe sivulele ukhozi FM.
0: Tyango siyabonga kakhulu.
4: Thanko.
0: Right. Ke ngaphambi siqhubeke siyobhekana ko WhatsApp bakho. Sithi shwinga la imarket sport bathini laphayana ke abaxhasi bethu lana bathi ya bathi skipa mabo mawat.
5: Halakasha libuyile sasasa la ngempela le diski jabulela umncintiswano omkhulukazi webhola ngendlela emangalisayo ne Hollywood bets ungawina ingcenye yesamba sika 2 million rand kanye nezimoto betsha ngo 10 rand noma ngaphezulu kunoma yimiphi imidlalo yebhola ubetsha online noma egajeni osethuza nawe betsha manje ukuze udle umhlanganiso kunemigomo nemibandela iHollywood Sportsbook ingabagembolisa basemthethweni abaneminyaka engaphansi kuka 18 abavunyelwe ukugembula abanqobi bayazi uma sekumele bame inombolo engakhokhelwa yokululeka ye South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthumela uhelp nge WhatsApp ku 076 675 0710.
0: Siyaqhubeka siyobheka lapha siyophuthuma siyobheka WhatsApp sibona ukuthi skipa maboma wathi thini location yakho skipa phi kuva wena ngabe ufudumele usihlalele lapha endlini noma uhleli nomsakazi uKhozi FM noma ngabe phezulu kwamaqhinga athile mfethu asibothi ubana khona la
6: # uKhozi FM igama nguThamsanqa ngamahlambe elapha eDanawo semphongolweni umsakazi wami omhle hayi olwesihlanu lawo wonke umuntu ke awukuba nemali ke bathi Friday fiki Friday hayi mina msakazi wami ngihlalele nje ngela endlini ekhaya nje hayi anginama plans nje okwami nje yokuhlala ngibheka abashana ukuthi baphephile danke msakazi
0: ungabavimbiki ukuthi bahamba abashana
7: hawo 613 hawo msizi maphumulo ngichile nawe ebhodi nginawe nje ngilaye Joburg ngise-Joburg maboneni sisonke nje ukhala nje ngered uthokozala kangcwabo endaweni yase-Winterton emapempini danko
0: siyabonga mfowethu siyabonga
8: we mashimane mashimane hayi ukhuluma nonduna manje laphana oyemeni emthuzini wesigodi hayi hey kuyabhetha kuyale umuntu uhlezi kanjena njena hey
0: ubi
8: awuphushe lapha awuphushe inkosi awuphushe kulalele nawe nje we mashimane
0: tyango siyabonga kakhulu mfowethu. Right, so bonga kakhulu ngaqhubeka usitshela ukuthi skipa mabongathi nalapha ke inkundleni zokuxhumana ethi Khozi FM official kuFacebook lapha kuX ethi Khozi_FM nakuInstagram nakhona futhi usitshela ukuthi skipa mabomawathi mangibuya ngala yathi sobe sikubheka ukuthi skipa mabomawathi eDubai skipa mabomawathi yeah South Africa yonke nje sobe sikubhekela ukuthi ke zishap
9: yes si uKhozi FM sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe umlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhozi FM.
10: Ena umuntu obekufanele khishe emosha.
9: Lezinye iziteshi zeSABC. Isizi maphumulo.

0: njengoba njena ke sibungaza eminyaka u66 sekukhona ukhozi FM ikamla ngo Clarissa wakampeka ngihleli nawe ke zoshaya hora lesithathu namhlanje kuseni okwamanje eyami nawe indaba ngifuna ukuzwa kuwena kahle kahle ukuthi ke isonto lakho lihambe kanjani noma mhlambe ke khona izinhlelo mhlambe ebalekile noma nje ezichazayo oyilangazelele kakhulu ozobo you know unazo kule mpela sonto njenga nje siqala nje khona manje angizwe kuwena ukhozi FM sawona
1: Arisa.
0: Hello, unjani?
1: Ngiyaphila unjani?
0: Ngiyaphila namfowethu.
1: Yebo, okhuluma nomzamo uMagenyeza ngilapha eFryhead kwafuthi kwesigodini sasethalo.
0: Hello, ninjani eFryhead?
1: Hayi, siphilile, Clarissa.
0: Siyaphila mfethu, isonto lakho belinjani?
1: Hayi, hambe kahle kakhulu, ngibona ngalutho lubi. Yebo, ngibonga ngiyawe ke ntombi.
0: Nami ngijabula nje mo nami nanokuthi into zakho mfethu zihamba kahle. Sibonge mfethu.
1: Thank
0: you. Sure. Ukhozi FM sabona?
2: Makodonga kithi.
0: Wasemsingani?
2: Yebo. Ngithi umkhongo wakho lo muntu.
0: Kujani?
2: Ngingawo ngilindile creation nje kuphela manje ukuthi ngikwazi ukukhulumisana nabamfela.
0: Ngiyakuzwa, hayi ngizowuza una 10,000 mhlawumbe ngawudlulisa nje ukuthi ngicabanga kahle.
2: Hayi, ngithi phela ngimkhwenya laphela ukuthanga. Yimini umkhongo omkhulu.
0: Oh, so manje uzofika nawo 10,000
2: naye. Oh, bala rabu.
0: Uyaphila mfethu.
2: Ngiyaphila ikhona kunjani.
0: Ngiyaphila mfethu. Isonto lakho hambe kahle.
2: Hayi, ngiyambona ngoba ngathi uthi futhi ngibona ngathi uthi uhlele bekuyimpilo just nje.
0: Bekuyilona nje.
2: Ngiyibona le nto.
0: Awuphileke umkhongo wamfethu.
2: Hayi,
0: sesingangawela ku
2: 107.4 FM.
0: Thank you lapho.
2: Ukhosi FM sawona. Sawubona njani
0: futhi? Ngiyaphila futhi njani?
2: Ngiyaphila Charles.
0: Ukephi?
2: Ngilapha manje kwaSitha mangisabela ukuthula.
0: Na, ngithi ukephi nendawo manje wenzani lapho?
2: Hayi, ngisendlini sisitshani lalela ukhosi.
0: Awu, thank you mfethu. Kwazi ngiyajabula ukuthi usilalela mfethu. Izithini inhlelo zakho zale mpela sonto?
2: Hayi ngilamlambe kahle kakhulu kwamlomizini lo namhlanje ukungijabulisa ukuthi nami ngithola ipish job ngenza ipelting manje ngalapha kwa Big Sasa ngiyobamba abantu bakho.
0: Ha, siyabonga. Yabo izinto zasangana.
2: Hayi ziyahlangana ziyahlangana.
0: Hayi hlangana mfethu ushaye photo finishike lapho kwemfethu nje ushaye nje ibelting ongazi uyibone.
2: Hayi noma kanjani sisi.
0: Dark boys, ha ngasikajabula. Okugcina sawona ukhozi FM.
3: Oh, ngiyane Clarissa.
0: Ah, uyaphila uClarissa, uTeresa, umqambo bangibiza ngani enye futhi? Hayi uClaribelle X. Na uyaphila futhi.
3: Hayi wabhala kahle kwemamfika wabhala ngembokodi kunindo kuhlezi nabasifisa.
0: Ngoba mase kufika wena kusuka sekuphelela phela.
3: Mina ngugoqa enguvala.
0: Exactly, yona into engithandayo nje. Uyaphila mama?
3: Yeah, ekhere sayi angikho right nje ngine flu lokhu ngibambile nje isonto lonke.
0: Mm.
3: Kodwa hayi akusafani noma kade kuqala isonto sengeza uthayise kuya ngokuya ke kodwa.
0: Sikanyakazeka manje.
3: Ayi okunyika kukho kumbe ngisibonile nase ebholeni esijabulile nje
0: hayi
3: ngakukho impela ngathi ngiphethi kapi.
0: Unasi skipper saba bafana?
3: How Uclaire isaphela ubungu bakho uziena nje ubukhuma nami ngiqoke ini ku profile yami
0: Uqoke yena phela ungifunela ucingo ngibone ku WhatsApp ya uqoke
3: Okay uyabo uthathe inamba ngicike ku WhatsApp
0: Ehhe ya
3: ngifake nje makarapa we case ngoba ngiyikhosi
0: Thank you lapho
3: ngase ngifaka igizi lebafana
0: Thank you
3: ngifaka i trick suit yebafana
0: Nazoke
3: ngikwembu nje uClarissa ukhuma nomsindo lokhuma lokusifila emakhosini
0: Siyabonga mfowethu uphile dadewethu
3: Siyaphuke
0: sisi Sibonge kakhulu awu kwamlanda abantu bayajabula abantu baya happy abantu bayaphila ikona lokho bengifunayo lokho mina ukuthi no ngisho noma kuthiwa kwenzakala ni cha hayi impela kodwa ngoba sesifikile la sahlangana nawe ikona kungijabulisayo lokho nabanye bathola imisebenzi peace job nyani peace job bese kuzosap leyo mali le hamba ushaya umsebenzi wakho nawe ungakwazi ukuthi ungithumele voice note 0791639874 lo 0791639874 thana nje Clarissa singikhona #sengikhona khona la kwizi yakhipha ngihleli nawe kezoshaya lelo hora

Stars Queen nakhona futhi khona lana kwiziyakhipha yazi ukuthi soloko iyaqala iFIFA World Cup lomqhudelwane lo webhola into yokuqala nje engayinakayo angifuni uqamba amanga ngathi ngithi ngabuka lapha e-stadium ngathi ihlwele abantu bangaka abase South Africa abalapha e-stadium because babedlalela eMexico yakhumbula ngathi ngathi hawo abantu bangaka ngiyazi futhi sakushiphile ukuya laphayana fanele uma visa ibhanoyi indawo yokulala accommodation i-stadium ithikithi into yokudla kufanele futhi moya laphana kufanele ube nalezi shandisi lezi iski jazz le bafana bafana uqonge nje yabo akushibhile ukuya laphana kusiyo into yawonke umuntu yanombani ukuthi aya hamba yosupporta izwe lakho noma iqembu lakhe laphana kwi-World Cup and kakhulukazi mesikhuluma indaba efana njengasemelika indawo efana nakhona ngoba phela siyazi ukuthi irandi aliboni lutho laphana yabo masiqhathaniswe nedola. So ngiyazi sakushiphile kodwa ngathi ngawo bafethi yazi ukuthi ngathi angifuni nangumemeza kakhulu manje kodwa ngiyasola kahle ngathi bafethi ngathi sinayo imali makhona bafethi baningangawo nodade yose bahamba bayalepha ngathi yabona-ke laba-ke nje futhi hana nokuthi unjani angazi bayasebenzeni labantu noma uthathe ilive emsebenzini noma ilekengi le esebenzayo naye nesikhathi sokuthi hhayi yabo la ngishaye inyanga yonke noma u-2 months ngizospenda laphaya e-America ngathi hayi cha impela ayikho hayi okay khona kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi nganaka ngathi no man yakuthini akusithina kuphela esikhalayo ngokuthi eyi ngithanda ukudura kancane phela indaba yokuthi ungahamba yapheshey uyakhumbula ukuthi ngesikhathi kukhulunywa indaba yokuthi okay sekuphuma la ama-package yokuthi-ke iy'ndawo zokulala e-America zikhona ziyimali yokuthi nananananani yabo kwama sekuhlanu sinemali zoma zama-transport na yonke into uzobe usuhamba khona ngaphakathi ufuna ukuthola imoto uzohamba ngayo nananani bekuphumela imali eyalinganiselwe phakathi kwa-75,000 kano-200,000 lapho-ke kuphenda ukuthi uhlala isikhathi singanani nanendawo ozobe uhlele kuyona ukuthi kuyindawo enjani uyazi-ke ukuthi yonke lento leni namazinga khona uma uzohlala lana ko-3 star noma uhlale hlawe ohotela noma uthola i-BnB ewu-5 star sohlola lapho kodwa nje iyona imali efanele ulungiselele ukuthi ube naloyo lapho kubala namathikithi okubuka wona amaqembu edlala amazwe edlala laphayana e-America ngoba phela naye kodwa futhi nkulu isiqaqene kwayona nje kuningi nje kuningi laphayana abase-Canada ngibeze bekhala ngokukhokha u-$900 wamathikithi bathi ngeke ngathi kuthanda ukuthi kuzinyana yabo leyo nto leyo ngathi ha bayakhana be-Canada phela bawomakhelwane kahle kahle ne-United States of America ngathi hawu bekhala bona thina sisukela ngaphesheya kolwandle cabanga ngalaba bakhalela ila ngaphesheya komngcele ukuthi bekhala bona thina sobani mase kuphinde kuthiwa njengoba njena imeshi yokuqala le yayilapha e-Mexico ithikithi elilodwa babekhala laba base-Mexico bathi ithikithi elilodwa vo lokwa ukuthi bahamba bayobuka imesh le South Africa ne-Mexico noma yiphi futhi nje enye imesh yaya futhi i-World Cup kungakhosta imali ye-rent eyinyanga ey'ntathu yase-Mexico ngathi hawu nkosi yami hawu ngaze ngasiza ave ngithanda ukubalisela imali ngaze ngasiza hawu imali ye-rent eyinyanga ey'ntathu ngethikithi elilodwa kodwa kaphela.